0: ang nalambigit sa daghang illegal nga kalihuka ng biktima o ganausab kini sa watchlist sa City Drug Enforcement Unit. Ang Coronadal City Police Office nagpadayon sa ilang imbestigasyon aron masikop og manubag ang mga responsable sa krimen. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix na makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Kisama sa katropa ka Philip Olegario sa Italia. Samtang sa katapusang round, magkatropa sa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Adunay 10 wheeler truck magkatropa na balintong kini humadawad-an og a brake driver.